0: It's DJ Frankie. DJ Frankie. DJ Frankie.
1: 6 minutes maglipas ng alas 8 ng umaga. Happy Independence Day muli. At dahil long weekend naman kayo ngayon, mga ka-vibes, sa darating na Sunday, baka ikaw ay Tagalipa City or you like the art scene or mga music gigs, ganyan, pumupunta ka sa mga ganyan. May gaganapin na music gig sa June 14, Sunday, 5 to 8pm only, release party ng song ng A4A sa Mary Lane Cafe sa Lipa City. At nandyan din ang Centerfold PH, ang Klima PH at si U-Jinx. And this is in partnership with Una Productions. And syempre, ang GB 99.9 FM is there, will be there to support itong event na ito. At may release party sila ng song ng A4A na walang hanggan. And hindi lamang A4A ang nandun. Again, nandun din si U-Jinx, ang Klima, and ang Centerfold PH. Enjoyin ang local OPM, enjoyin ang local art scene dito sa Lipa City. And bubuhayin talaga natin yan, mga ka-vibes. And we're excited to be with you all. Again, mga ka-vibes, 5 to 8pm sa Sunday yan sa Mary Lane Cafe sa Lipa City. And balik tayo sa ating usapin kanina na ano ba yung pinag-usapan natin? Yon yung ano, yung Araw ng Kalayaan Special. Kasi yung kalayaan, ano ba yung kalayaan noon at kalayaan ngayon? Again, yung kalayaan noon ay noong June 12, 1898, idineklara po ang kalayaan ng Pilipinas sa ano, sa pag-colonize or pagsakop sa atin ng Espanya ng mahigit 333 years. Tama ba? Ayan, mag-message kayo kung mali. Anyway, mga ka-vibes, ay pagkwentuhan natin to. Kanina, tinanong natin, ano ba talaga yung malaya sa'yo? Kasi hindi lang siya sa konsepto ng pagiging nasyon or kalayaan ng bansa. Ito din ay pwedeng kalayaan ng sarili. Ayan, mahal mo pa ba siya? May freedom ka pa ba? Yoy, mga ganon. Pinadrama-drama ko dito. But anyway, may mga bagay na mga pinagmamalaki bilang Pilipino. At eto, meron lang tayong kasiyahan, mga ka-vibes. Tinanong ko kayo kanina kung nadugtungan yung aking statement na Pinoy ka. Kung, ayan, meron sa ating nag-message. Sabi ni 1271, nag-text sa atin sa ating text hotline. Mga ka-vibes, text hotline natin na 0926-079-8708. And sabi niya, sabi ni 1271, Pinoy ka kung sa plastic bag ka umiinom ng soft drinks. Good vibes morning po. Ayan. Oo nga, ano. Baka meron din sa ibang bansang ganun. Or Pinoy lang ba ang gumagawa nun? Tapos pag may humingi sa'yo, iniipit mo yung straw, nagpa-violet na yung humihingi sa'yo. Tapos ayaw mong pasipsipin doon sa iyong soft drinks na nasa plastic bag. Sobrang ano neto, nakakahil ng childhood. Kasi nung bata pa ako, ganun din, sa plastic bag umiinom ano, ng soft drinks. Eto pa mula kay Fuchsia. Ang ganda naman ang pangalan mo. Sabi, walang hiya-hiya pagdating sa karaoke. Ayan na. Oo, Pinoy ka kung walang hiya-hiya pagdating sa karaoke. Oo, tamang-tama yan. No? Actually, magdamag na eh. Magdamag pa nga nagkakaroke. Ang mga yan, di talaga nahihiya. Yung mga kapitbahay natin dyan, good vibes morning sa inyo. Pero hindi naman sila nagkaraoke kagabi. So, okay lang. Bati tayo today. Anyway, eto naman mula kay Steph. Good vibes morning, Steph. Nag-message siya sa ating official Facebook page na GB99.9. Pinoy ka kung meron kang kamag-anak na inuulit ang pangalan. Oo nga, super accurate. Tulad ng Jing Jing, May May, yung mga ganun daw. Ayan, thank you so much. At eto pa, meron kang rice cooker sa bahay mo. Oo, hindi lang rice cooker, no? Meron ding ano, yung kaldero na pangkanin lang. And designated kanin kaldero yon. Talagang meron yan sa bawat household ng Pilipino. Anyway, mga ka-vibes, tuloy natin yung usapan natin kanina. Kung meron ka pang ano, gusto mong dugtungan ang ating statement this morning, Pinoy ka kung blank. Ayan. Isend nyo na sa aming text hotline 0926-079-8708. Sa aming online streaming platform na gb999.live, pwede ka rin mag-live chat dyan. At pwede ka rin mag-send na message sa aming official Facebook page na GB99.9 FM. Ayan, kalayaan na may pananagutan. Talon muna ulit tayo dito mga ka-vibes. Ang tunay na kalayaan ay may kasamang responsibilidad. Hindi tayo reckless na freedom. May responsibility din yan. For example, may kalayaan tayong magsalita. It means

Ay, minsan sinisisi natin kung kani-kanino, pero kailangan din natin magsikap para sa ating mga pangarap. Again, may kalayaan tayong mangarap, pero kailangan din natin magsikap. At ito pa, mga ka-vibes, may kalayaan tayong pumili, pero kailangan din nating panindigan ang ating mga desisyon. Ito, mga ka-vibes, sa kailangan nating pumili ng wise and ng matalino. Sa susunod na sa November, baka po matuloy yung botohan ng mga barangay levels and mga SK. Bumoto po tayo ng tama, mga ka-vibes. Ito, malaya tayong pumili, sabi, di ba? So, sa 2028 naman, sa darating na halalan, bumoto tayo ng tama. Pumili po tayo ng tama na iluluklok nating leader sa ating bansa. And ayun, again, ulitin lang natin, may kalayaan tayong magsalita, pero dapat may respeto. May kalayaan tayong mangarap, pero kailangan natin magsikap. At may kalayaan din tayong pumili, pero kailangan natin panindigan ang ating mga desisyon. Kailangan wise tayo sa lahat ng bagay. Again, hinahain na sa atin yung kalayaan, pero how are we going to steward sa mga kalayaan at sa mga blessings na nare-receive natin? So ngayon, mga ka-vibes, ngayong araw ng kalayaan, ano ba ang isang bagay na gusto mong palayain sa buhay mo at bakit? Kahit hindi mo na kailangan sagutin yan, at just a lingering thought in your head this day, baka may mga bagay na kailangan kang i-let go or kailangan mong palayain sa buhay mo para maging malaya ka talaga. Ito, mga ka-vibes, yung tinatawag na ano ba yun? Attaining freedom in letting go. Ayan, baka kailangan mong gawin yun. And once again, habang ipinagdiriwang natin ang Independence Day, alalahanin po natin, mga ka-vibes, ang sakripisyo ng mga bayaning nagbigay sa atin ng kalayaan na tinatamasa natin ngayon, ngayong present na ito. At sana gamitin po natin ang kalayaang ito para maging mabuting mamamayan, mabuting kapamilya at mabuting tao, at sa gobyerno naman, mabuting gobyerno, maging mabuting gobyerno kayo. Palasapin nyo naman sa Pilipino ang mabuting, ang good governance. Ano? Muli, mga ka-vibes, my name is DJ Frankie. Nagpapaalala, ang tunay na kalayaan ay hindi lamang karapatan. Ito ay pagkakataong gumawa ng tama, magmahal sa kapwa, at mangarap ng mas mataas. Happy Independence Day po sa lahat na nakikinig sa atin. And syempre, hindi pa tayo nagtatapos sa ating programa. 8:15 a.m. on the clock. And syempre, sa international scene, ipagmalaki natin ang Pilipino. Ito na ang ganda ni Bruno Mars, isang Pilipino rin. Risk It All. Once again, my name is DJ Frag. He's spreading good vibes this morning sa GV 99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa.
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: GV 99.9.
6: Your good vibes.
7: DJ Frankie. DJ Frankie.
8: Independence Day ngayong araw sineselebra sa buong Pilipinas. My name is DJ Frankie sa GV99.9, your good vibes. And magpapaalam na po muna muli sa aking programa sa Monday Malay, mga ka-vibes. Happy long weekend. And sa mga nakahilata pa, ay siya, sige, dyan muna kayo at matulog pa. At kayo naman ay pahinga ngayon. Find time to rest, ha, mga ka-vibes. And again, see you sa Sunday. Meron tayong event sa June 14 sa Mary Lane Cafe. Susuportahan muli natin ang mga local artists natin dyan sa Lipa City. Sa Mary Lane Cafe, 5 to 8 p.m., meron pong song release party ang bandang A4A, at meron ding magpe-perform ang Centerfold PH, ang New Jinx, at ang Klima PH. So, nandun silang lahat, and kita-kits mga ka-vibes, baka mahilig kayo sa mga gigs, sa mga indie art scene, ayan, meron dyan. At merong mga pop-up stores, katulad nila Flora and Feline, ayun. So, puntahan nyo mga ka-vibes this coming Sunday, June 14, sa Maryland Cafe, 5 to 8 p.m. And ito na muna ang ating next song, Somebody That I Used to Know by GoTA. Once again, my name is DJ Frankie, spreading love, kindness, and good vibes, Radyo. God bless everyone po, no matter what. Rejoice and trust the Lord. Manatiling nakatutok sa GV99.9, your good vibes. Happy weekend. Bye-bye.
9: Now and then I think of when

Independence Day, mga ka-vibes! At syempre, kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang po sa the most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes! At syempre po, ito na at sumasa inyo na po ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po ang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. At nakakasama nyo na po ngayong araw ng Biyernes, ngayong araw ng kalayaan, ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Magandang araw sa inyo mga ka-vibes. Magandang araw ng Biyernes at happy, happy, happy Independence Day sa atin pong lahat. Yes, araw ho ngayon ng Biyernes, June 12, 2026. Walang pasok? Opo, walang pasok kayo? Oo. Naririnig nyo ako ngayon, may pasok ako. Pero ang karamihan ho sa inyong lahat, ang ating mga empleyado, ang ating mga estudyante, ang atin hong mga opisyales, ang ating mga empleyado ng gobyerno ay wala hong pasok. Yes, magandang, magandang, magandang morning and happy, happy, happy Friday po sa ating lahat. Naku, napakaganda naman ang Friday nyo. Long weekend kayo! Sana all! Pero sa ating mga ka-vibes, no, ngayong araw ho ng Biyernes, samahan niyo po si DJ Honey, syempre mula alas 9 ng umaga hanggang alauna po ng hapon ngayong araw yan. Opo, at syempre kung kayo po ay may pa-shoutout, may gusto kayong batiin ng happy birthday, happy anniversary, o kahit ano pang celebration yan, kung may binabati pa kayo ng happy Independence Day na gusto nyong marinig on air, naku, yung mga tao na pinalaya na natin. Yung mga alaala na pinakawalan at pinalaya na natin. Ipadala nyo yan, opo, sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre po ang ating pong Facebook page, GV99.9 FM. Nako, nako, nako. Alam ko marami sa inyo ang mga nasa bahay niya. Nasa bahay lamang. O mga walang gagawin today. O di kaya naman ay may mga gala kayo. O di kaya naman may mga swimming or mga gathering or kung ano mga reunion na gagawin nyo ngayong araw. Sana all naman talaga eh. Pero naku, huwag nyo nang ilipat ang inyong mga radyo. Okay, samahan nyo na si DJ Honey sa programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Pero ngayong araw, marami po tayong pagkukwentuhan, pagtatalakayan at pag-uusapan. Pero syempre, hindi ho mawawala ang ating mga tugtugan. Kaya magbalik tugtugan muna tayo mga ka-vibes. Ngayon nga po ay araw ng Biyernes, pero syempre, ito muna si Katy Perry para sa The One That Got Away sa inyong mga totga. Oo, pero maling magbabalik maya-maya lamang si DJ Honey. Dito lamang yan sa programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan sa GV99.9. Your Good Vibes.

0: Yes. GV99.9.
1: It is now 9:30 in the morning. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
6: Alam mo ba MLMC, mommy?
1: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
5: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
7: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
8: More loving, more caring.
7: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Barangay Marawi. Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
9: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
11: Yelo dito sa Pilipinas?
12: Oo naman! Para lumamig din sa Pilipinas.
11: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo!
12: Ayaw ko na!
6: Hala? Joke pala yun!
13: Hello? Sa GV99 po ba ito?
14: Ay opo ma'am! Kaya tara na at makipagtsikahan!
11: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo!
6: Bongga!
1: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
6: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangitising.
11: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
1: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
11: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?
7: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
6: Bongga yarn! Mga ka-vibes, 9:33 ng umagang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. At kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang sa ating programang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan. Syempre dito lang yan ha, sa GV99.9, your good vibes. At syempre naman ho, opo, napapakinggan nyo pa rin at nakakasama nyo pa rin ang pinaka sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey na bumabati ng isang Happy Independence Day. Isang maligayang kaarawan. Kaarawan talaga. Isang maligayang araw ng kalayaan, mga ka-vibes. At sa lahat ng ating mga feeling Pinoy. Feeling Pinoy talaga. Pero syempre mga ka-vibes, dahil nga po ngayon ay araw ng kalayaan, Independence Day. Ang ating katanungan ngayong araw ay paano mo na ipapakita ang pagmamahal mo sa bayan? Ikaw bilang normal at ordinaryong mamamayan ng bansang Pilipinas, paano mo maipapakita or paano mo na ipapakita ang pagmamahal mo sa bayan? diba? Very thankful tayo sa ating mga ninuno, sa ating mga bayani dahil nakamit at natamasa natin ang kalayaan na atin hong inaasam-asam at deserve natin. Pero ang tanong ng bayan, malaya nga ba tayo? Malaya nga ba talaga? Oo, di ba parang mapapatanong ka, malaya na ba talaga? So, isigaw siya. Pero sa ating mga ka-vibes, today is Friday. Alam ko, lahat tayo ay pansamantalang nakalaya sa lahat ng mga responsibilidad natin sa atin hong mga trabaho, sa atin pong mga schoolworks. Opo, di ba? Walang pasok ngayon, holiday today. So, sa ating mga ka-vibes, sa atin hong pansamantalang kalayaan mula ho sa mga workloads, sa ating mga boss. Opo, kamusta naman? Paano nyo ba maisa-celebrate or paano nyo ho ginugunita ang araw ng kalayaan ng Pilipinas? So, kapag mga ganito hong mga, ano, mga araw, ang sarap talagang ipagsigawan na ako ay Pilipino. Diba? Sobrang nakaka-proud talaga na maging isang Pinoy. Pero ang hindi nakaka-proud ay ang mga kaguluhan, ang mga hindi pagkakasunduan ng ating mga opisyales sa pamahalaan. Naku naman! Paano ba iyang Arn? Oo, hindi sila malaya sa mga politika. Sa politiko. Oo, hindi sila malaya sa ganung usapan. Pero sana po, no, ang atin hong maging gawin, ang atin hong gawin ay syempre simula ngayon, sana magbago na ang lahat. Opo, kumbaga ay huwag po natin unahin, opo, ang mga personal na interes, ang ating mga agenda. Bagkus ang unahin po natin ay ang pagmamahal po sa bayan, ang pagmamahal sa ating mga kababayan. Ganoon dapat po. Kaya sa ating mga ka-vibes, no, nako, ito nga eh, magbalik-tugtugan muna tayo. Pasensya naman na. Alam ko kayo ay marami po sa atin ngayon ang nagpapahinga. Opo, o di kaya naman ay chill-chill lamang sa kanilang mga bahay. Kaya i-enjoy muna natin ang araw na ito habang nakikinig ng isang, syempre, nakaka-proud, no, mula po sa Nation's Girl Group na Beanie. Diba? Iyan ang isa rin sa mga ipinagmamalaki po ng bansang Pilipinas. Ang girl group po na Beanie. Pero syempre, ito muna ang awiting na. Muli, ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa GV 99.9.

0: That song is brought to you by
1: BioFlu.
0: Two or more symptoms?
2: Baka flu na yan. I-BioFlu na.
3: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: GV99.9.
8: Mga ka-vibes, 9:49 ang umagang oras sa buong Pilipinas. Ito muna si Myrtle Sarosa para sa Mr. Cupido. Enjoy the song, mga ka-vibes. Muli, ito po si DJ Honey dito lamang sa GV99.9.
9: Lagi kong naaalala
8: your good vibes.

0: That song was brought to you by Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
5: Barangay Marawi.
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
4: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
6: It is now 10:10 in the morning. That time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
7: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
11: Mga ka-vibes, 11 minutes makalipas ang alas 10 ng umagang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. At syempre, kayo pa rin ho ay nakikinig sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Syempre, dito lang yan sa GV99.9, your good vibes. At syempre po, inyo pa rin nakakasama at napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ po sa balat po ng radyo. Yes! Ito po si DJ Honey. Uy, sa ating mga ka-vibes, ha? Ngayong araw, ho, yung mga walang pasok dyan, ako, huwag nyo hong kalimutan na mag-unat-unat. Kasi syempre tayo po ay focus lang sa trabaho, buong 8 hours nakaupo, di ba? Madalas tayo ay nakaupo, ang ating mga leeg ay talagang sumasakit na, di ba? Dapat po tayo po ay mag-unat-unat naman, o po tayo ay mag-exercise. Lalo na ngayong araw po na walang pasok, naku, mamayang hapon, masarap pong mag-jogging, masarap pong mag-walking, no? Para naman kahit papaano ay ma-stretch naman natin ang ating mga katawan. Dahil mahalaga po yan para naman syempre mga ka-vibes, no? Hindi maging weak ang ating mga bones. Butel. Pero syempre sa ating mga ka-vibes na naisong mag-food trip. Opo, kung ang gusto nyo po ay mag-food trip ngayong araw, kung gusto nyo po ay kayo po ay mag-lomi, mag-panset, o kahit ano pa yung mga ulam na gusto nyong kainin, inihaw, barbecue, na name it mga ka-vibes, lahat meron dito sa KM Lomi House. At syempre, napakasarap pa. Kaya kung kayo ho ay nagagawi ho sa May Lipa City o di kaya naman kayo ay magsuswimming at gusto nyo hong umorder ng pagkain, naku po, nandiyan ho ang KM Lomi House. Located po sila sa Bolbok, Lipa City, Batangas. Ang kanila hong contact number ay 0905-660-3046.

Po na tayo po ay mayroong komunikasyon sa isa't isa para naman nakakamusta naman natin kahit papaano ang ating mga mahal sa buhay. Ganoon dapat mga kabags. Kaya dahil love kayo ni DJ Honey, kinakamusta ko kayong lahat. Kamusta kayong lahat? Ngayong araw ng Biyernes, no, itaas na natin ang energy, itaas na natin ang ating kasiyahan, ang ating positivity dahil nga po araw ng Biyernes na ngayon, long weekend ang mga empleyado. At syempre kung kayo naman ay pumasok sa inyong mga trabaho, opo, no, alam nyo, wait lang, ngayon ko lang naisip na syempre ang ating mga nasa private sectors, no, ang ating mga kung sino man ang pumapasok ngayon at double pay ang kanilang bayad sa kanila ngayon, napakaswerte nyo po. Kasi nga, syempre ang ating mga drivers, ang ating mga magsasakang, ating mga negosyante, di ba? Kahit ano pang kanilang pasok, kahit holiday, kahit sila ay mag-overtime, hindi naman sila nagdo-double pay, diga ho. Kaya sa ating mga ka-vibes, ano man ang trabaho nyo, i-treasure nyo po yan, mahalin nyo po yan, pangalagaan nyo po yan, at syempre ngayong araw ho ng kalayaan, di ba? Hindi lamang pagmamahal sa trabaho ang ating dapat ginagawa, kundi po pagmamahal sa ating bayan. Kung mahal mo ang bayan mo, kung mahal mo ang bayan mo, sumusunod ka sa ating batas, kahit sa pinakamababa or pinakamaliit na batas, batas trapiko, kahit ano pang batas yan, ay susundin ho natin. Huwag sanang sayangin, opo, huwag natin sanang masayang ang ating mga effort ng ating mga ninuno, ng ating mga bayani para lang makamit ng bansang Pilipinas, makamit ng mga Pilipino ang kalayaan ng Pilipinas. Naku, ang sarap mabuhay, no? Ang sarap maging Pilipino, lalong-lalo na ngayong araw ng kalayaan ng Pilipinas. Ang sarap talagang ipagsigawan na ako ay Pilipino. Grabe naman yung energy na yun. Sana sa ating mga ka-vibes, no? Ganyan din po kayo. Yung spirit po ng pagiging Pilipino, ng pagiging Pinoy ay nasa puso nyo at talaga namang isa buhay po natin. No, kasi 'di ba sa gulo po ng mga nangyayari po sa ating paligid, sa Senado, sa gobyerno, puro corruption dito, 'di ba? Sana sa kanila po nagmumula ang salitang pagmamahal sa bayan. Ngayong araw ng kalayaan ng Pilipinas, na alam ko na kalayaan ang ating natatamasa ngayon. Pero syempre, lahat ng mga kailangang magbayad ng kanilang mga pinaggagawa, ng kanilang mga ninanakaw, hindi dapat sila patuloy na nakakalaya. O, di ba? Gusto nyo yun? Kasi, di ba, ayaw naman natin na tayo po ay basta-basta na lang nakawan, basta-basta tayong gawa ng kung ano-ano, basta tayong nakawan ng ating mga karapatan, di ba? Siyempre, yung mga dapat ho managot sa batas ay dapat ho hindi magkameron ng kalayaan. Lalo na kung mali-maleta ho ang kanilang natatamasa. Pero sa ating mga kabahis, no, joke lang, peace lang po. Love, love, love tayo ngayong araw ng kalayaan ng Pilipinas. Kaya sana ang wish natin lahat ng mga Pilipino, opo, ngayong araw ng kalayaan ng Pilipinas, hindi lamang po kalayaan, opo, na atin pong natatamasan, ating nararamdaman, at syempre sana po ay kalayaan din po sa mga hindi maayos na serbisyo na hindi natin deserve na mga Pilipino ang talaga naman hong makalaya na ho tayo. Makalaya na ang Pilipinas sa korupsyon, makalaya na ang Pilipinas sa hindi magandahong pamumuno, at syempre makalaya na ang Pilipinas sa utang. Opo, at syempre lahat ng mga may pinagkakautangan ngayong araw, sana makalaya na ho kayo. Mga ka-vibes, 10:18 ng umaga sa lahat po ng mga gusto pong makipagkwentuhan, makipagsikahan, at syempre, makipagkamustahan kay DJ Honey. Naku, ang atin pong hotline number ay 0926-079-8708. At syempre, syempre, syempre, ang atin pong official Facebook page, GV99.9 FM.
sa lahat naman ng mga nagnanais makinig sa ating online live streaming. Pwede po yan.

po ang ating online live streaming. Ang ating link ay matatagpuan sa ating home Facebook page. Opo. Pero syempre, baka naiingayan na kayo kay DJ Honey. Kaya magbalik-tugtugan po muna tayo. 10:19 ng umagang oras sa buong Pilipinas. Ito muna si Beyonce. Para sa Love on Top! Enjoy the summer, kabais. Muli, ito po si DJ Honey. GP99.9. Bring the beat in! Your good vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: It is now 10:30 in the morning. That time check was brought to you by
2: Mountain Rock Resort.
3: Mountain Rock Resort.
2: Mountain Rock Resort.
3: We cater to all locations and business events.
4: Yung year-end party namin sa office, doon din yun, sa may bandang Barangay Talisay, sa may Mountain Rock Resort. Ang daming space doon. Talagang perfect siya para sa mga team building at business events.
3: Sa Mountain Rock Resort.
2: Mountain Rock Resort.
3: Barangay Talisay, Lipa City, Batangas.
2: Every celebration becomes extra special.
3: We cater to all occasions and business events.
2: Weddings,
3: birthdays,
2: Christmas parties,
3: seminars,
2: conventions,
3: team buildings,
2: at marami pang iba.
3: Book your next event now.
2: Message us on Facebook,
3: Mountain Rock Resort.
2: Or contact
3: 0917-866-3733.
2: Or email
3: mrrlipa@gmail.com.
2: Mountain Rock Resort.
3: Mountain Rock Resort.
2: We cater to all locations and business events.
5: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Uy, pare, magandang umaga.
9: Ah, pare, magandang umaga.
8: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
9: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
8: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
10: Ayaw ko na.
11: Ala, joke pala yun.
12: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
13: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
8: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
11: Bongga!
14: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
11: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangitising.
8: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
14: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
8: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
15: You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
14: Three ng umaga ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Mga kabayes! At syempre, nakakasama niyo pa rin ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Pero syempre, bigyan daan muna natin ang isang mensahe mula po kay 8114. Sabi niya, good morning DJ Honey. Nakikinig kami ngayon ng misis kong si Imang Yolanda. Ang pangalan niya, Palayaw e Unang. Pakibati mo siya, magkasalo kami sa isang tasang kape. Pag wala ng tinapay, pagtutulungan naming inumin ang pinaliguan ng tinapay. Uy, grabe naman. Ka-sweet naman ni 8114 at saka si Imang. Opo, grabe naman yun. Hello po, 8114 at sa iyo pong misis. Magandang, magandang, magandang, magandang morning and happy, happy, happy Friday po and happy listening po sa inyong mag-asawa. Kaya po sa lahat ng ating mga kabibes na nais po na magpabate o pumabati natin on air kung kayo po ay may mensahe, magpadala lamang po sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre, Facebook page po natin, GV99.9 FM. Pwedeng-pwede kayo dyan mag-message, mag-iwan ng mga mensahe. Yes! At dyan nyo rin ho makikita ang ating link para sa ating online live streaming. Kahit saan man kayong sulok ng Pilipinas, kahit hindi nyo dala-dala ang inyong mga radio, basta meron kayong gadget at internet connection, papapakinggan nyo na po ang inyong mga programa, paboritong programa dito sa GV99.9 FM. Pero syempre ayoko naman, opo, nabitinin kayo sa ating mga tugtugan, kaya magbalik tugtugan po muna tayo. Ito muna ng Almost para sa awiting dalaga. Shoutout sa lahat ng mga dalagang Pilipina na nakikinig ngayon. Ang oras sa buong Pilipinas, 10:35 ng umaga. Muli, ito po si DJ Honey. Dito lamang sa GV 99.9.
16: Yeah.
11: your good vibes.

0: kapatid. Op, op, kalma lang kapatid. Sa sarili ay subukan mong makinig. Nag-iinit ka, kailangan mo na na.
1: Sa malamig, sa malamig.
2: GV 99.9.

0: piece of your pie. Ugh. 2020 vision. Cupid hit me, Cupid hit me.
1: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
2: Mga vibes, DJ Honey po. Uy, naghahanap ka ba ng serbisyong medikal na ramdam ang pag-aalaga sa bawat individual? Huwag ka nang mag-alala dahil handa na magbigay ng alagang medikal ang Prime Doctors Medical Center Incorporated, located at Barangay Antipolo del Sur, Lipa City. Ang Prime Doctors Medical Center Incorporated ang kauna-unahang ospital sa bansa na gumamit ng artificial intelligence sa pagtukoy ng karamdaman. Kaya naman kung nais mo ka-vibes ng serbisyong medikal na may kasamang pag-aalaga sa iyong kalusugan, sa Prime Doctors Medical Center Incorporated ka na. Bridging health through hair. Muli mga ka-vibes, ito po si DJ Honey, dito lamang po sa GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9.
1: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa?
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: GV99.9.

0: GV99.9.
1: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pare, pare! Payag ka, umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
6: Oo naman! Para lumamig din sa Pilipinas.
5: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo!
7: Ayaw ko na!
8: Hala? Joke pala yun?
9: BJ? Pasang request naman po.
10: Hello po. Pwede pong mag-request?
9: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
5: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
11: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
5: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
11: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
5: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
12: The best request!
5: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
11: Request ka na!
0: GV 99.9. You are listening to DJ Honey on GV 99.9. Your Good Vibes.
13: Mga ka-vibes, eksaktong 11:30 ng umagang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lang yan sa GV 99.9, Your Good Vibes. At siyempre no, ngayong araw, palagpasin muna natin ang ating usapang showbiz. Dahil siyempre naman, araw ng kalayaan po ngayon. No? Palayain muna natin lahat ng mga chismis, lahat ng mga trending na usapan online. Pero syempre, ang hindi natin kailangang palayain, opo, yung ating mga sarili. Oo, sa mga responsibilidad natin. Pero kasi nga, mga ka-vibes, no, ngayong araw ng Biyernes, araw ng kalayaan. Though, alam ko sa inyo, lahat kayo gusto nyong yumaman, gusto nyong kumita ng pera. Pero sana naman po ay huwag nyo hong ipagkait sa ating mga sarili ang atin pong pahinga dahil kailangan po yan ng ating katawan. Kailangan pong mag-recharge ng ating mga katawan, ng ating mga isipan. Kasi syempre, di ba, paano pa tayo niyan magtatrabaho ng magtatrabaho kung walay na pagod ng ating mga katawan. Kaya alam nyo, mahalaga po na tayo po ay nagpapa-check up, mga ka-vibes. No? Ayusin natin, no? Make sure natin na hindi lamang tayo kumakain ng LP, hindi lamang po tayo nag-exercise, kundi po nagpapa-check po tayo kung ano na ba ang estado o po kung ano na ba ang nangyayari sa loob ng ating mga katawan. At syempre, matutulungan po tayo ng Lipa Medics Medical Center na located po along National Highway, Barangay Balintawak, Lipa City, Batangas. Ganoon! Kaya sa ating mga ka-vibes, no, ngayong araw ho ng Biyernes, happy, happy, happy Friday, happy weekend sa inyong lahat. Sana po ay mag-enjoy kayo, ma-enjoy niyo po itong weekend, itong long weekend. Sana makapagpahinga at maging masaya tayo kasama ang ating family at mga mahal natin sa buhay. Hindi ko muna kayo bibitinin sa ating mga tugtugan, kaya ito muna, opo, ang Pusong Lito by My Roots. Ang oras sa buong Pilipinas, 11:30 ng umaga. Ito nga, witty na ito ay para sa lahat ng mga pusong nalilito kung sino ba ang kanilang pipiliin. Enjoy the song, mga ka-vibes. Muli ito po si DJ Honey sa GV 99.9.
14: mapagbiro ang tadhana.
13: Your goodbye.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!
7: GV99.9, you are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.

hapon. Yan po ang oras natin. Siyempre, welcome pa rin sa ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes. At syempre, inyo pa rin pong nakakasama at napapakinggan sa inyong mga radio. Ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Sina-shout out ko lahat ng mga nakikinig sa kanika nalang mga bahay ngayong araw, ngayong oras na ito, no? Yung tipong, yung tatambay-tamay lang tayo sa ating bahay dahil nga po walang pasok today. Ay, syempre, chill-chill lang sa ating mga bahay kasamang ating family. And gusto ko lang ding i-shout out ang nagluluto ng aming lunch. Yes! Ng aming lunch today. Yes, sinashoutout ko ang aking mother and my father. Hello, sarapan niyo po ang luto ng caldereta. I love it mga ka-vibes. Pero syempre sa ating mga ka-vibes, no, dahil nga po ngayon ay Independence Day, ang tanong natin ay paano o sa papaanong pamamaraan mo na ipapakita ang pagmamahal mo sa bayan? Eto, magbasa muna tayo ng ilang mga kasagutan. Sabi dito, DJ Honey, na ipapakita ko po sa simpleng pamamaraan ay ang pagsunod sa batas at pagiging responsableng mamamayan. Naniniwala akong nagsisimula ang pagmamahal sa bayan sa paggawa ng tama, lalo na pati sa ating kapwa. Pa-shoutout po lahat ng mga nakikinig din eh sa San Jose, Batangas. Magpasa pa tayo dito, sabi dito, sa pagtangkilik po ng mga lokal na produkto at pagsuporta sa mga negosyong Pilipino. Pangatlo dito mga ka-vibe, sa pagiging mabuting halimbawa sa kabataan at pagpapahalaga sa ating kultura, kasaysayan at wikang Pilipino. At panghuli po mga ka-vibes, no, nagpadala ng ating mensahe. Hello po DJ Honey, pa-shoutout po dito sa may Batangas City. Happy Independence Day! Alam mo DJ Honey, na ipapakita ko sa simpleng pamamaraan ay ang pagtulong sa kapwa, lalo na sa oras ng pangangailangan, dahil bahagi rin ito ng pagmamahal sa ating bayan. Natutuwa talaga ako kapag ganito na, halimbawa, Independence Day, di ba? Yung tipong maaalala mo talaga, ma-feel mo talaga na ikaw ay isang Pilipino. Nakaka-proud maging Pinoy, mga ka-vibes. Lalo na at syempre, no? Natatamasa natin ang kalayaan na talaga namang ipinaglaban ng ating mga ninuno, ng ating mga bayani para syempre, no? Ikaw ngayon ay malayang-malaya na, diba? Ewan ko lang kung malaya ka na talaga. Oo, dyan sa iyong relasyon. Pero mga ka-vibes, no, kidding aside, alam nyo, hindi po kailangan na maging bayani po tayo para maipakita ang pagmamahal po sa bayan. Hindi mo kailangan maging Jose Rizal, hindi mo kailangan maging Apolinario Mabini, no? Yung tipong ikaw na nakikinig ngayon, no, hindi mo kailangan maging bayani para lang maipakita ang pagmamahal mo sa bayan. Alam nyo po mga ka-vibes, sa bawat mabuting gawa natin, yung pagiging tapat natin, responsable at may malasakit sa kapwa, na ipapakita po natin ang tunay na diwa ng pagiging Pilipino. Kaya ngayong araw po ng kalayaan ng Pilipinas, mga ka-vibes, no, ibahagi sa akin, opo, i-share nyo pa rin kung paano nyo ipinagdidiwang o naipapakita ang kalayaan ng Pilipinas. Diba? Nakaka-proud mga ka-vibes. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang bansang Pilipinas, no? Isang mapagpalayang araw sa ating lahat. Grabe naman yun. Ay siya, dahil nga po 12:09 na po ng hapon, lahat po ng mga nakikinig ngayon, binabati ko muna ng isang magandang afternoon sa inyong lahat. Pero syempre magbalik-tugtugan muna tayo, okay? Muling magbabalik maya-maya lamang si DJ Honey. Syempre dito lang yan sa GV99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Parang boy, di ba gaya ang pera ay nabalik?
5: Abay, oo naman. Basta't ikay gumagawa ng kabutihan.
4: Ay, yeah. Ako'y pairin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
5: Oo, ayaw ko nan.
6: Hala, joke pala yun.
7: DJ, pasang request naman po.
8: Hello po, pwede pong mag-request?
7: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
9: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
10: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
9: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
10: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
9: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
11: The best request.
9: Dito lang sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
10: Request ka na!
12: GV 99.9.
9: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
13: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
14: Nasa Southern Luzon ka man.
15: O kahit Metro Manila.
10: Nasa bahay.
14: Nasa trabaho.
13: O kahit nasa kalsada.
9: Kasama niyo kami.
10: Dahil ang GV 99.9
13: ay nasa online na.
9: At syempre, mas pinasaya pa.
13: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
14: O pumunta sa GV999.live
16: para sa good vibes na walang humpay. Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
17: dito sa GV99.9.
16: Your good vibes. Masaya dito.

0: GV99.9.
1: It is now 12:50 in the afternoon. That time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Mga ka-vibes, 10 minuto na lamang po bago sumapit ang alauna ng hapon. Ako, siyempre, nandito na tayo no, sa ating last push ng ating programa, ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan. Siyempre, dito lang yan sa GP99.9, your good vibes. Kanina po, napag-usapan natin no, kung papaano natin na ipapakita ang ating pagmamahal sa bayan. No? Kaya, mga ka-vibe, sana po kanina ay kayo po'y may natutunan opo, sa ating programa. Sana po ay may-apply natin yun sa ating buhay sa pang-araw-araw. Hindi lamang ngayon pong araw ng kalayaan. Happy Independence Day, everyone! Happy Independence Day sa ating mga ka-vibes. No? Sana po ay mas manatiling buhay opo, ang ating pagiging Pinoy, ang ating pagiging Pilipino. Sana po ay mas lalo nating maisa puso. Yes, yan ang kailangan natin para naman tayo po ay hindi lamang basta-basta Pilipino, no? Tayo po ay talaga namang maipagmamalaki. Ganoon! Ay siya mga ka-vibes, maraming salamat po sa pagsama sa akin simula kaninang 9 a.m. Maraming salamat ha sa mga nakinig opo simula kanina pang morning. Muli, ito po ang programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lamang sa GV99.9, your good vibes. 12:51 ang hapon. Muli, nagbababay na sa inyo si DJ Honey and happy weekend. And for my bye-bye song, dapat Pilipinas lang ang ating mahal. Ito muna ang Ikaw ang Aking Mahal by VST and Company. Bye-bye mga vibes. Happy weekend.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin sa tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: GV 99.9.
1: It is now 1:20 in the afternoon. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic.

0: Zecic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
1: Unilab quality yan!
0: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: GV 99.9. Your good vibes.
3: Mga ka-vibes, happy Friday sa atin, araw ng kalayaan. Sana naman mga ka-vibes ay nakalaya na kayo sa kung ano man ang nagpapa-stress sa inyo. Paalala, mula sa the most influential good vibes radio station, GV 99.9. Your good vibes, of course. Mga ka-vibes, this is none other than the man behind the mic, DJ Rico. Kasama nyo every Wednesday, Thursday, and Friday, of course. Dito sa ating programang The Best Request, kung saan mga ka-vibes ang kanta nyo, alam nyo na yan, ibibida ko. Kaya ako lang naman ginagawa yung intro ko para sa mga panibagong nakikinig dito sa ating programa tuwing tanghali. Anyways, mga ka-vibes, sa mga gustong magpadala ng kanilang mga song request or kaya naman mga GV shoutouts, ay ito na ang hotline na kailangan nyong tandaan. It's 0926-079-8708 or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM Messenger, kayo mag-akyat ng mensahe, or sa aming online streaming platform na matatagpuan din sa aming Facebook page. Just scan the link. Ay, baliktad. Scan the QR code and click the link. Hindi mo makiklik mga ka-vibes ang QR code. Pagpasensyahan nyo na. But again, lahat naman tayo every now and then nakakabali-baliktad. Again, scan the QR code and click the link. And kayo ay mapupunta na sa aming online streaming platform na kung saan you guys can easily reach me, engage with me with your song request dito sa ating programa nga na The Best Request. Huwag nang mahiya mga ka-vibes mag-akyat ng mga song request ng solid ang tugtugan natin. Alam nyo yun, tayo-tayo lang naman ang naririne. Huwag nang magkahiyaan pa. Kaya habang wala pa nagpapadala ng messages dito sa atin, ay si DJ Rico muna magpapatugtog ng kanyang mga favorite songs. Kaya feel free mga ka-vibes to let me know your favorite songs. For the second time, ang aming hotline ay 0926-079-8708. Pakinggan natin mga ka-vibes ang song request ninyo. Without further delay, this is DJ Rico's favorite song from Westlife, Uptown Girl. Something a little bit more upbeat to get the energy kicking at walang pasok makapagpahinga ng mas maaga. Happy long weekend everyone, and this is GV99.9. You're listening to Your Good Vibes.

0: GV99.9.
1: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa?
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: It is now 1:30 in the afternoon. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
7: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Uy, pare, magandang umaga.
11: Ah, pare, magandang umaga.
10: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
11: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
10: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
12: Ayaw ka na.
13: Ala, joke pala yun.
14: DJ, pasang request naman po.
15: Hello po, pwede pong mag-request?
14: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
10: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
11: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
10: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
11: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
10: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
16: The best request.
10: Dito lang sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
11: Request ka na!
17: GV 99.9, your good vibes. We'll be right back.

0: That song is brought to you by Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax sarap.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
5: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
4: Wow, mas pinagaling pa.
5: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
5: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Pare, pare! Payag ka, umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
9: Oo naman! Para lumamig din sa Pilipinas.
8: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo!
9: Ayaw ko na!
10: Hala? Joke pala yun!
11: DJ, pasang request naman po.
12: Hello po, pwede pong mag-request?
11: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
8: Song request ba ka mo? Sagot namin yan!
13: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
8: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
13: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
8: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
14: The best request!
8: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes.
13: Request ka na!
15: GV99.9.

0: GV.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: Your vibes is the final hour of 1 p.m. It's currently 1:51 p.m. Paalala yan sa mga may dapat puntahan sa mga oras na to, or kung wala naman, ay sit back, relax, and enjoy the most influential good vibes radio station, GV. 99.9. Your good vibes. Hello, hello, hello sa atin mga ka-vibes. Good afternoon indeed. Buti na lang hindi gaanong kainit ngayong tanghali dito sa Lipa, Batangas. And yeah, you guys are listening to none other than the man behind the mic, DJ Rico, dito sa ating programang The Best Request, kung saan ang kanta nyo ay ibibid ako. Kaya naman mga ka-vibes, mag-unahan na kayo sa aming hotline na 0926-079-8708. Again mga ka-vibes, ang aming hotline numbers ay 0926-079-8708. Better din sa aming Facebook page, Messenger, GV9949FM. Pwede din kayo mag-akyat doon ng mga song requests. Or kaya naman mga GV shoutouts, let DJ Rico know your favorite songs that you guys want to hear on the radio. And yes, mga ka-vibes, we are back in the final hour like I said before. Dahil nga itong programa namin ay tugtugan na may konting kwentuhan din. And I don't know who needs to hear this right now. Yes, this is one of DJ Rico's insights for today. I don't always believe what you see on social media. Yes, comparisons, mga ka-vibes. Comparison is indeed the thief of joy. Huwag nating ikumpara yung best foot forward ng mga tao sa social media sa tulad natin na pahiga-higa lang sa bahay. Alam mo yun, scroll lang tayo sa Instagram, sa Facebook, sa Twitter, or any platform, or any social media platform. Tapos may makikita kang, wow, ito may kotse na, wow, ito may bahay na, wow, ang ganda naman ng looks nito. When anything on social media, mga ka-vibes, can be faked. I'm not saying everything is fake, but a lot of the times, it's people's best foot forward. Hindi sila magpo-post, mga ka-vibes, ng pangit na litrato or ng mga talo nila. Lagi yung panalo nila. So it gives this illusion na ang ganda-ganda ng buhay nila, but you don't know the price that needed to be paid behind the photo, behind the video that you guys see. Kaya huwag natin, mga ka-vibes, masyado ikumpara yung sarili-sarili natin sa mga nakikita natin sa internet. Yun lang, paalala ni DJ Rico sa inyo. Again, ang aming hotline ay 0926-079-8708 para naman sa mga song request ninyo. Again, for now, DJ Rico will play his favorite songs on the radio. Pagbigyan nyo na ako. For our next song, we have Superpowers by Daniel Caesar. Ito lang yan sa GV99.9.

0: secrets. That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: GV
5: 99.9.
4: Your good vibes.
6: Isang maulang pagbati sa inyo. From the man behind the mic, operating here on the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9. Your good vibes. Saktong-sakto mga ka-vibes. Ang background music ni DJ Rico, the man behind the mic, ang may pakana ng lahat ng magagandang nangyayari sa buhay nyo. Kaya naman, enjoy natin mga ka-vibes ang rainy day season if ano we have the privilege to enjoy it. And sana naman sa mga less fortunate people who have a roof to seek shelter on, I hope you guys remain safe out there. And sana naman kayo ay manatiling okay lang sa ganitong panahon. 2:20 PM na nga pala mga ka-vibes. May mga kailangan kayong puntahan. May mga tao naghahanap sa inyo. Ayan, niligtas ko na kayo. Anyway, mga ka-vibes, kayo ay nakikinig sa ating programa. Programang every Wednesday, Thursday, and Friday, nagpe-play 1 to 5 p.m. The best request! Kung saan mga ka-vibes ang kanta nyo ay ibibid ako. Ayan na nga, parang medyo nagsisimula na nga pumatak ang ulan dito sa ating mga bubong. And sana nga mga ka-vibes, magdala kayo ng mga payong, mga jacket, hoodie, anything that will keep you guys dry this wet season. But anyway, mga ka-vibes, it's good to be back. It's good to be up and kicking here on air. And lalo na't araw ng kalayaan, mga ka-vibes, paalala ni DJ Rico sa inyong lahat. Insight dropping na naman si DJ Rico kasi naman ang ating programa ay tugtugan na may konting kwentuhan din, mga ka-vibes. Kaya araw ng kalayaan. Ano bang maibigay kong payo sa inyo, mga ka-vibes? Ito, huwag niyong hayaan ang opinion ng ibang tao.

tao ay ikulong kayo. Yon. Don't let other people's opinion, mga ka-vibes, or other people's opinions of yourself limit to who you're meant to become or who you want to become. Diba? Oy, ano, DJ Rico, hindi mo kayang maging DJ, hindi mo kayang makapag-tapos kunwari ng pag-aaral, hindi mo kaya yung ganyang trabaho. Don't let those opinions, mga ka-vibes, control who you are and what you're capable of doing. Okay, araw ng kalayaan, lumaya na tayo, mga ka-vibes, sa ganong mga ideya sa atin, sa mga ganong opinion sa atin na binibigay ng ibang tao. Kasi kalimitan, mga ka-vibes, sariling limitasyon yon ng ibang tao nagsabi sa iyo, hindi mo limitasyon yon. Kaya sana naman, mga ka-vibes, tayo ay free this Independence Day. Huwag natin kalilimutan ito, mga ka-vibes, a very important milestone in Philippine history. Again, this is the best request kung saan yung kanta nyo ay ibibida ko. Kaya mag-unhan na kayo, mga ka-vibes, sa pagpapadala ng song request dito sa aming hotline, 0926-079-8708. Again, mga ka-vibes, the hotline to remember so that I can play your song request is 0926-079-8708. Enjoy, mga ka-vibes, this rainy season if you have the privilege to. God bless everyone and enjoy the music that I'm about to play next, Mariposa by the Peachtree Rascals on GB99.9.

0: GB99.9. Your good vibes.
1: I have sipon. I have body pain. Pag 2, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hanap mo gay kalidad at mabilis ang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 0-43-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
4: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
5: Pare, payag ka, maging bumbero ka?
6: Oo naman pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
5: Pero pamatay apoy mo, water gun!
7: Oo, ayaw ko na.
8: Hala, joke pala yun.
5: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
9: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
5: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
9: Opaka-oil. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
5: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GB 99.9.
8: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
10: This is Barkada
11: Vibes!
8: Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
9: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
0: GB 99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gv999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: That song was brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozep Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipag transaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipag-transaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
5: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Ay, pisan, pisan.
2: Ah, pisan, bakit?
1: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
2: Uro ma, pisan. Formahabol ko yung class.
1: Pero, di ko nahihinto.
3: Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pala yun?
5: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
6: Samahan niyo na ako mga kabayo sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
5: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
6: Opaka-OA na mga kabayos. Ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
5: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6pm to 9pm dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
4: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
7: This is Barkada
8: Vibes!
4: Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
6: Barkada Vibes! This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
9: Barkada Vibes!
10: GV
9: 99.9.
10: 99.9.
9: Your good vibes.
11: Again, mga ka-vibes, you currently are tuned in to the most influential Good Vibes radio station, GP 99.9. Your Good Vibes. Shout out nga pala sa ating mga TikTok live viewers at this very moment. Time check is 3:32 p.m. and the rain has now subsided in Lipa City. I mean, from where I'm standing at least, at mataas na kahoy. But again, mga ka-vibes, it's nice to be back and talking to you all. Medyo nawala si DJ Rico ng matagal, gawa ng ulan. But again, ang mahalaga ay bumabalik, di ba nga? Ayan! The man behind the mic, in the booth, DJ Rico, sa ating programa na The Best Request, kung saan mga ka-vibes ang kanta nyo ay ibibida ko. Hindi naman nagbabago yan, mga ka-vibes. Hindi naman nagbabago ang programa natin. Pati din ang hotline, hindi nagbabago. Ito pa rin yun, 0926-079-8708. Or sa aming Facebook page na GV99.9 FM Messenger, kayo mag-akyat ng mensahe. Nakakatuwa naman na ang dami nating song requesters. And mga ka-vibes, dito sa TikTok Live, umabot tayo ng 130 viewers. Grabe ang dami. And then, for the last 7 songs, the 7 songs that you have been hearing dito sa GV99.9, ay galing lahat doon sa mga TikTok Live viewers. Kaya kung gusto nyong mauna yung inyong mga song requests and talaga namang mapakinggan agad-agad, ay pumunta kayo sa aming TikTok Live, sa aming TikTok page na GV99.9 FM lang din ang pangalan. Happy Friday sa atin, happy Independence Day. Huwag nating kalilimutan kung paano tayo lumaban para makamit ang ating kalayaan, mga ka-vibes, against the Spanish Inquisition. Don't forget to fight for what's truly ours and to fight for what's right. Okay, mga ka-vibes, don't let anyone, any foreign power, take that away from ya. Again, mga ka-vibes, this is the best request. Ipadala nyo na ang aming, ang inyong, ipadala nyo na ang inyong mga song request dito sa aming hotline na 0926-079-8708 or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM Messenger. Alright, huwag na magkahiyaan pa. Alright, i-play na natin ang next song request from Glenn Hernandez, Julian San Jose, Right Where You Belong. Dito lang mapapakinggan sa GV99.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.
8: I have sipon, I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
9: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: GV 99.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes.
6: Masaya dito.

0: GV99.9, your good vibes.
1: GV
0: 99.9, your good vibes.
2: Again, to those radio listeners, you guys are tuned in to the most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes. Again, this is the man behind the mic in the booth, none other than DJ Rico himself, dito sa ating programang The Best Request, kung saan mga ka-vibes ang kanta nyo ay ibibida ko. Kaya naman magunahan na kayo sa aming hotline na 0926-079-8708. Bago pa kayo maunahan ng mga nasa TikTok Live, shoutout nga pala sa ating TikTok Live viewers na napakadami. Iba talaga pag Independence Day, tunay talaga na malayang malaya tayong lahat. At malaya tayong nakakapagbigay pahayag, na malaya tayong makapagbigay ng sarili nating mga opinion dito sa ating TikTok Live stream. And it's nice to hear from Kuya Nelf, kay Jez, at kay Herson King, at kay Ignacio. Shoutout sa inyong nanonood dito sa TikTok Live. Especially kay Herson King, kasi na yung next song niya here on the radio after my talk time ang magpe-play, Libo-libong Buwan by Kyle Raphael, dedicated kay A, sabi ni Herson King. O, di ba mga ka-vice, ito maganda dito sa programa natin eh. Kapag nagbato kayo ng song request dito sa The Best Request, pwede nyo siyang i-dedicate sa isang special person. Parang itong ginawa ni Herson King. I-dedicate niya kay A. Ayaw yung sabihin yung pangalan. Di ba? You can still remain anonymous. You can still retain your anonymity. Hindi nyo kailangan technically sabihin yung pangalan niya sa akin or sabihin yung pangalan na gusto nyong pag-abutan nitong kanta. Anything you say, it goes. Kaya naman mga ka-vibes, magpadala na kayo ng mensahe dito sa ating hotline na 0926-079-8708. At baka maunahan pa kayo mga ka-vibes ng nasa TikTok Live, or kung gusto nyo, i-join nyo ako sa TikTok Live. GV99.9 FM pa rin ang pangalan. Ito, basahin natin ito. Go Knicks, one game to go. Yes mga ka-vibes, nakatutok sa NBA Finals Championships. Grabe ang New York Knicks. Go Knicks talaga sa mga pumusta sa New York Knicks. Paldo, palibre naman si DJ Rico. But again, mga ka-vibes, ibalik muna natin sa tugtugan, since ito ay tugtugan na may konting kwentuhan. At kapag napapasobra nga naman si DJ Rico sa kwentuhan, ibinabalik natin sa music, because that's what we're all about. Again, ang aming hotline for the third time ay 0926-079-8708. Huwag na kayong mahiya mag-abot ng inyong mga song requests at GV shoutouts. Mananatiling maghihintay si DJ Rico. Okay? Palayaan nyo na mga kapibes sa sarili nyo. Palayaan nyo na siya dahil hindi na kayo mahal. Libo-libong Buwan by Kyle Raphael on GV99.9. Your good vibes.

0: Need reliable tools for your home, negosyo, or construction projects? Visit Inco Tools Depot Lipa, your one-stop shop for professional tools made affordable. Whether for home repairs, construction, automotive work, farming, or everyday maintenance, Inco Tools help make work faster, easier, safer, and more efficient. From cordless power tools to complete industrial and hardware essentials, we've got what you need to get the job done. Visit Inco Tools Depot Lipa along JP Laurel Highway, Banaybanay, Lipa City. Open daily from 8 a.m. to 6 p.m. Call or text 0917-186-0010. Inco Tools Depot Lipa. Professional tools made affordable.
1: It is now 4:30 in the afternoon. That time check is brought to you by
0: Inco Tools Depot Lipa. Professional tools made affordable.
2: GV
3: 99.9.
2: Your good vibes.
4: What's poppin', mga ka-vibes? Again, you guys are locked and loaded to the most influential good vibes radio station. There is GV 99.9. Your good vibes, of course. Hello, hello sa atin mulit. Again, this is the man behind the mic, none other than DJ Rico, dito sa ating programang The Best Request na hindi nagbabago. Kung saan ang kanta niyo, mga ka-vibes, ay ibibida ko. Shoutout nga pala kay Glenn Hernandez. Pa-shoutout din kay Josh Arope, to the Arope family sa Leyte. Pati na rin sa Aces all over the Philippines. Wow, ang grabe naman, ang dami. Pati din kay Jenna, pati kay Fringe, and kay Glenn Mark. Ang dami naman nagpapa-shoutout dito, bigla na lang nabuhay. Shoutout din kay Kim Kim, mga taga Kalamyas Lipa. Shoutout sa inyo. Nakatuwa naman. Sana naman all of you guys remain dry this wet season. Grabe naman yung ulan kanina. Sana hindi kayo nabasa. Sana hindi kayo masyado giniginaw. Alam niyo, magkumot or maghoodie or magpayong. If ever man naulan pa sa lugar ninyong kinaroroonan. Anyways, mga ka-vibes, it's nice to be back. Again, ang ating programa ngayon ay The Best Request, kung saan nga yung kanta niya ibibida ko. Ito ang aming hotline number para makapagpadala na kayo sa amin ng song request. It's 0926-079-8708 or kaya naman sa aming Facebook page Messenger, GV99.9 FM. Search nyo na lang, mga ka-vibes. Again, ito ay tugtugan na may konting kwentuhan. Kaya magkwentuhan tayo ng konti, mga ka-vibes. Final hour na ni DJ Rico, mamayang 5 p.m. mag-out ako. Pero, isa pa akong talk time. If you guys wanna hear me, abangan nyo kami ni DJ Robbie later. But again. Balik muna tayo sa ating kwentuhan. For our next song, we have Lihim by Arthur Miguel. Request na ni Josh Arope. Correct me, mga ka-vibes, sa TikTok Live, kung tama yung nabanggit kong song requester. Lihim by Arthur Miguel. It's important, mga ka-vibes, na tayo ay pipili ng karelasyon, pipili tayo ng partner na hindi tayo ginagawang lihim. Hindi tayo itinatago sa kanilang pamilya, hindi tayo itinatago sa kanilang mga friends, hindi tayo para itago. Hindi naman natin hinihingi, mga ka-vibes, na ipagsigawan tayo sa buong Pilipinas, ipagsigawan sa mundo. Sometimes, love can call for that, but most of the time, gusto lang nila malaman na, they just want to make it known, na gusto lang na nilang malaman na, hey, this is my partner, this is my girlfriend, this is my boyfriend, and I'm proud that he or she is my boyfriend. I'm proud na siya ay partner ko, and hindi ko siya para itago sa mundo. Hindi ko na siya para ipagsigawan ng todo, pero hindi ko siya para, you know, iset aside. She's mine and mine alone, he's mine and mine alone. That type of stuff, mga ka-vibes. Kaya, don't settle for that type of love na ginagawa ko yung sikreto, mga ka-vibes. Settle for the love that is not ashamed to have you. Okay, mga ka-vibes? Know your worth, know your worth. Ito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: G99.9, your good vibes.
1: It is now 6:20 in the evening.
2: That time check is brought to you by
1: ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: G99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
3: Oras na sa Bongo Blue Anna Pilipinas, 6:19 in the evening, Philippine Standard Time. And right now, you are with me, DJ Robbie, sa inyong pinakapaboritong Tambayan On Air. It's Berkata Vibes with DJ Robbie. And happy Friday evening to each and every one of us. Yes, lalong-lalo na sa ating mga ka-vibes, sa mga manggagamang Pilipino at estudyante na wala pong pasok ngayon.
4: Uy, sana all! Oh,
3: sana all sa inyo dahil si DJ Robbie ay nagbabanat pa rin ng buto. And sa lahat din ng ating mga ka-vibes na may pasok po at galing din sa trabaho at eskwelahan, sa mga oras na ito, sa araw na ito, kahit regular holiday, good vibes evening din po sa inyong lahat. Hayaan nyo, our hard work will pay off din soon, mga ka-vibes. So, patuloy lamang tayong lumaban sa buhay. And anyways, palakpakan po natin ang ating mga sarili. Dahil natapos na naman ang isang linggo ng ating buhay, malapit na naman. Malapit na naman dumating ang ating weekends where in fact most of us ay wala na namang pasok. Pero dahil nga regular holiday, some of our ka-vibes is na sinasalibrate na yung mga long weekends nila. Ngayong araw, June 12, 2026 ay sinasalibrate natin ang Araw ng Kalayaan o Independence Day. Pero alam nyo ba mga ka-vibes kung bakit natin ginugunita ang Araw ng Kalayaan? ng kalayaan dahil ito ay upang alalahanin natin at ipagdiwan ang paggamit ng kalayaan ng bansa mula sa pananakop at pamamahala ng ibang kapangyarihan. So sa kaso here in the Philippines, pinagdiriwang natin ang Independence Day tuwing June 12 bilang paggunita sa pagpapahayag ng kasarinlan mula sa Spaniards o Espanya noong 1898. So yon mga ka-vibes, dahil nga tayo ay nakalaya na sa mga Espanyol sa araw pong ito, kaya natin sinelebrate, not exactly ngayong June 12, 2026, bagkos June 12, 1898, tayo ay nakalaya na sa mga kamay ng Spaniards or ng mga Espanya noong panahong iyon. Pero ikaw ba, ka-vibes, nakalaya ka na din ba? Pinalaya ka na din ba ng iyong karelasyon? Ang sakit naman.
5: Aray ko.
3: Diba? Sa ating mga ka-vibes na sumasabay sa Independence Day dahil pinalaya nga naman ng kanilang mga karelasyon at ng kanilang mga ka-MUs, this day is for you din. Gunitin din natin ang araw na ito para sa inyo mga ka-vibes. Kaya naman kung kayo ay pinalaya na ng inyong mga karelasyon, ka-MU, ka-situationship o kung ano man ang inyong branding o ang inyong label ng relationship meron kayo, ano ang dahilan niya? Kaya naman kayo nakatanong, ano ang mga dahilan kung bakit kayo pinalaya ng inyong karelasyon? For your answers, mga ka-vibes, dahil dyan yung natin pag-uusapan ha. For your answers, you can message me at 0926-079-8708. Okay, naman sa aming official Facebook account, it's GB99.9FM. And later on, I'm in the program, I'll be reading all of your answers. I'll be granting all of your song requests, mga ka-vibes, and I'll be giving you your shoutouts. And speaking of shoutouts, binabati ko nga pala lahat ng ating mga ka-vibes na nakikinig dyan sa Nangkaan Mataas ng Kahoy, Batangas. Dahil sa June 14 daw po ay fiesta sa kanila. So happy fiesta po sa lahat ng ating mga ka-vibes na nakikinig dyan sa Nangkaan Mataas ng Kahoy, Batangas. Parang walang gagawin si DJ Robbie, no? Okay.

Pwede mo din niyo po akong i-invite. June 14 ay Linggo. This week or next week. So mga ka-vibes ha, kung gusto niyo i-invite si DJ Robbie, please do so. Mag-message lamang kayo sa aming hotline number at saka sa aming official Facebook account para naman may magawa ako sa Linggo. Anyways, mga ka-vibes ha, iniiwan ko sa inyo ang ating katanungan na kung kayo ay pinalaya ng inyong mga ka-ex-relasyon, whether it is just a recent breakup, recent faltered relationship, o kaya naman yan ay nasa panahon pa ni Kopong-Kopong at 1898 din yan naganap. Ay okay lang yan mga ka-vibes. Basta meron kang kasagutan at may i-share kay DJ Robbie ay isend mo po yan. Anyways mga ka-vibes, magbalik-tugtugan na po muna tayo. At dahil nga po Friday night ngayon, shoutout sa ating mga ka-vibes sa magpa-party-party mamaya. Simulan natin ang party-party dito sa radio through our playlist. Ito po ang Awiting My Humps by Black IP. So once again, this is DJ Robbie para po sa aking programang Mercado Vibes all here GB99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ngayong tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangan gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang pag gamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskarte-pid. Isang paalala mula sa GV99.9.
4: You are listening to DJ Robbie.
5: Ding, ding, ding. And welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 6:39 in the evening, Philippine Standard Time. Good vibes evening to each and every one of us. And happy Friday evening po. O, palakpakan natin ang ating mga sarili. Anyways, mga ka-vibes, ngayon pong long weekends, what are your plans? Okay, si DJ Robbie muna. Ang plano ko po this weekends, kasi hindi ako long weekends, may pasok ako ngayon. This weekends is, since na-invite po tayo sa Kapistahan sa Barangay ng Kaan, Mataas sa Kahoy, Batangas, and I'll be there. So mga ka-vibes, if you saw me, if you see me, please say hi. Piling si Kat, piling artista. Yan nga mga ka-vibes. Pero shoutout sa ating mga ka-vibes dyan sa Mataas sa Kahoy, Batangas. Good vibes evening po sa inyong lahat. Anyways, ano pa nga bang gagawin ko this upcoming weekend? So wala na, yun lang. Ay, I'll try na magpagupit. Alam niyo ba mga ka-vibes? Ang tagal ko na pong planong magpagupit. Up until now, hindi pa rin ako nagpapagupit. Hindi ko alam mo bakit. Kasi alam niyo, si DJ Robbie, despite of having a very big personality, dito po sa radyo, si DJ Robbie in person ay very timid, very dalagang Pilipina. Very mahihain. Yan po si DJ Robbie talaga in person. Pero dito sa radyo, since DJ Robbie tayo, wala tayong choice. Kung hindi, maging makapal ang muka. So yun ang mga kapalis. Plano ko din kasi magpagupit. I'm trying na magpagupit dun sa mga Canto Barbero. Quote and quote Canto Barbero. Not to degrade them, pero ganun naman talaga yung tawag natin sa kanila. Kasi parang namamahalin na talaga ako dun sa aking pinapagupitan na barbershop / parlor. Kasi imagine, 350 pesos. So parang medyo, para makapagtipid tayo. Kasi nga, 2026 is goal for financial literacy na tayo. So pinaplano ko talaga na magkaroon or magpagapit sa mga Canto Barbero, quote and quote Canto Barbero. Pero si DJ Robbie, nahihiya talaga ako, ladies and gentlemen. Kakilala ko na kasi yung barbero dun sa ano, sa pinapagapitan ko. So sa kanya na lang talaga ako lagi nagpapagapit at hindi na ako nahihiya. Pero pag dun sa mga ano lang, dun sa mga Canto Barberos nga, is nahihiya akong pumasok, nakikiya ako makipag-usap. Hindi ko alam kung bakit, hindi naman ako hubad, hindi naman ako hubo. At hindi naman ako kahiya-hiya ang itsura, di ba? Pero that has been my personality ever since nung bata pa lang ako. And that's one of the personalities na I'm actually working on para mabago sa akin. Kasi ayoko din naman maging sobrang mahiya to the point na kahit yung simpleng mga agendas ko, errands ko, hindi ko magawa dahil lamang doon. So this weekend, this Saturday / Sunday, is baka magpagupit na ako. Hindi baka, i-manifest natin yan na makakapagpagupit na si DJ Robbie. Wah. Anyways, ngayon nga pong Independence Day with letter E. Independence Day ay araw ng kalayaan. Shoutout po sa ating mga pinalaya dyan ng kanilang mga past ng kanilang mga makasalimuot na nakaraan. So, ang anibang question of the night ay relate po sa inyo. Ano ang rason ng paglaya mo?
6: Aray ko!
5: Yan po ang ating question of the night, mga ka-vibes. Kaya naman para sa inyong mga kasagutan ay bukas na bukas po ang ating hotline number. You can message me at 0926-079-8708. O kaya naman sa aming official Facebook account, it's GB99.9FM. And later on, babasahin ko po yan sa aking pong programa, Saan Pa Ba Dito? Anyway, speaking of pagbabasa ng inyong mga kasagutan, meron na tayong mga ka-vibes na nag-send na kanika din ang mga messages kay DJ Robbie. So let's read them. DJ Robbie, mabati po sa aking nanay na si Nanay Maries na nagluluto ngayon ng adobo. Ayan, shoutout po sa ating ka-vibes na si Nanay Maries at sa ating GV sender. Magandang gabi po sa inyong dalawa. And sana naman is masarap ang inyong hapunan. Though since nanay ang nagluto niya, no, for sure, masarap ang inyong hapunan. Imagine adobo, mga ka-vibes. Napakasarap naman talaga kumain ng adobo. Pero which do you prefer ba, mga ka-vibes? Chicken adobo o pork adobo? Wow. Kasi alam nyo mga kapatid, parang si DJ Robby, ayoko na kumain ng chicken adobo. Hindi ko alam kung bakit, para nauumay na ako sa kanya. Sa puro manok. And I feel like mas malasa talaga kapag pork adobo. I feel like chicken adobo is overrated. Okay, cancel nyo ako. Ganyan kayo magaling. Pero for me naman yun, opinion ko lang naman yun, meron tayong mga kanya-kanyang preferences. Kung yung mga gusto ko is hindi mo gusto, ay okay lang yan. I respect your opinion. At kung ang mga gusto ko or yung mga ayaw ko ay gusto mo, please also respect my preferences. Okay lang yan, mga kapatid, sa may pagkakaiba-iba tayo. As long as hindi tayo nagbebelitaw ng ibang tao at wala tayong tinatapakang ibang tao. Okay, let's move on. Ito naman, kasagutan ito sa ating question of the night. Sabi niya, napagod na ako, DJ, na laging umiintindi. Dumating sa punto na sarili ko naman ang kailangan kong unawain. Clap tayo dyan para sa ating GV sender. Alam niyo, mga ka-vibes, ang pagkakaroon po ng relasyon or ang pagpasok sa relasyon, it doesn't tantamount na kailangan mong kalimutan ang iyong sarili. It doesn't tantamount na kailangan less love na for yourself. At dahil makahati daw kasi yung pagmamahal, so kailangan bawasan mo yung pagmamahal sa sarili at magbigay ka din sa ibang tao. No, I don't believe in that. Palitan nyo ang inyong mga paniniwala, dahil kung si DJ Robbie ang inyong tatanungin, mga ka-vibes, you have to love yourself even more. Bakit daw? Dahil naniniwala po ako na if hindi mo mahal na mahal ang sarili mo, paano ka makakapag-share ng pagmamahal sa ibang tao? Kaya naman kahit nasa isang relasyon na po kayo, mga ka-vibes, is mas lalo po nating mahalin ang ating mga sarili. Yung mga karelasyon natin na yan, is binigay lang yan ni God, binigay lang yan ni Lord para may kaagapay tayo sa buhay. Pero dapat ang prioritize natin or yung priority natin ay ang ating mga sarili. Maraming salamat, GB Sender, sa iyong mensahe. Okay, let's move on for our next answer. Sabi niya, na-realize kong hindi na ako masaya. Hindi pala sapat na mahal mo. Dapat masaya ka rin. Diba? Sabi ko sa inyo, mga ka-vibes, una, ang inyong mga sarili, dahil walang ibang magmamahal sa inyong mga sarili, kundi kayo lamang. I mean, iba yung pagmamahal na ibibigay nyo sa sarili nyo kung hindi kayo lamang. Kasi alam nyo, mga ka-vibes, si DJ Robbie kasi, one of the main reason kung bakit hindi talaga ako pumapasok sa relasyon right now or hindi ako nag-e-entertain ng ibang tao right now at hindi ko binubuksan ang aking pintuan para sa ibang tao right now is because I wanted to love myself even more. Kasi I feel like over my past relationships, it's more of like a relationship coming from need. Kailangan ko ng isang tao para tulungan ako sa mga gawain, kagaya ng pag-run ng errands. Diba, na-share ko sa inyo kanina, natagal ko na magplano, magpagabit, pero hindi matutuloy. Pero na may jowa ako, lagi ako nagpapagabit. Lagi yung mga plano ko, talaga nasusunod eh. Pero this time around, I wanna do my errands, I wanna do my task all by myself. Sabi po yan, ni Celine Dion. Charis! Diba, pero ang sarap din, mga ka-vibes, no? Na-date mo yung sarili mo, tapos may dadating lang ng tao na para sa inyo to the point na mahal na mahal mo na ang sarili mo. At hindi yun partner coming out from need, hindi yun partner coming out from longing kasi gusto mo ng pagmamahal. It's just a partner dahil minahal mo lang siya, pero mas mahal mo pa rin ang sarili mo. So at the end of the day, kung matalo man or hindi man kayo manalo sa inyong relasyon, At least meron kang sarili mo na aagapay at lubos na nagmamahal sa'yo. At yan nga po mga kabayos, ang ilan sa inyong mga messages. Please let me know kung meron pa kayong kasagutan ha. And I'll try my best na bigay ang pinakamasaya at pinakapasabog na advice para sa inyo. Hihimayin natin ang inyong mga kasagutan mga ka-vibes. So, for your answers sa atin pong question of the night, na ano ang rason ng paglaya mo ay please let me know at mag-message lamang po kayo sa 0926-079-8708 o kayo sa aming official Facebook account. It's GV99.9FM. And later on in the midst of the program, I'll be reading all of your answers. I'll be giving you your shoutouts at ipa-play ko po ang inyong mga song requests. So, magbalik-tugtugan na po muna tayo mga ka-vibes at sa akin pong pagbabalik ay ituloy po natin ang ating usapan. For your next song, ito po ang awiting Maharani by Alamat. DJ Robbie here. Broadcasting live sa himpilan ng GV 99.9. Your Good Vibes.

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa.
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
6: And welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie sa inyong pinakaboboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabluan ng Pilipinas, 7:09 in the evening, Philippine Standard Time. Good vibes evening to each and every one of us, mga ka-vibes, lalong-lalo na sa ating mga ka-vibes na walang pasok ngayong regular holiday dahil nga po Independence Day. Napakaganda siguro ng inyong mga gabi. Anyway, since Friday night ngayon, mga ka-vibes, for sure marami sa inyo ang nagpa-plans na pumunta sa bar, mag-clubbing, gumimik ng very, very light, which is not wrong, diba? Life is so short. Live it kung paano mo gusto as long as wala kang tinatapakang ibang tao. Kung saan ka sasaya, doon ka. Basta it is respectful to the others, you don't belittle other people, and syempre na dyan ang respeto sa ibang tao. So, gumimik lang ng gumimik kung kailan mo gusto as long as it is you are 18 years old and above at may permission ng mga taong mahal mo sa buhay. Anyway, sa nga rin mo pinag-uusapan for tonight's program dahil nga po Independence Day, ano ang rason ng paglaya mo? Usap ang paglaya sa ating mga ka-vibes. Ito na ang araw para sa inyo. Kaya natin ginuginita ang Independence Day dahil nakalaya tayo sa Espanya, pero ikaw pinalaya ka din. Kawawa ka naman. So, I'll be reading all of your answers and all of your messages na mga kabaysa. Ito, si 5501. Sabi niya, anong titles ng song kanina? Yung naintindihan ko lang sa background na turot-turot. Ano daw? Request Everything She Wants by Wham. Yung second song, play mo kanina nung nag-umpisa programa mo. Foreign artist yon na tinatanong ko ano title. Tarot-tarot na background. Ah, okay. Gets ko na. 5501. Alam mo ba, ang song na yon is entitled Where Is My Husband by Ray. Sobrang ganda nung kantang yon, mga kapay. Sobrang addict na addict ako sa kantang yon. Dahil nga, sobrang unique niya. Imagine, sobrang jazz, sobrang pop ng tunog, para siyang jazz, tapos pop, tapos parang rap din, kasi sobrang bilis ng mga lyricism ni Ray. And si Ray is one of the upcoming artists natin in the whole music world. Like naman, ang modern music is in good hands. Sobrang unique kasi ng kantang yun, mga kapay. So talaga na, lessons talaga ako, napatugtugin siya dito sa aking programa. And yun, 5501, to answer your question, yung title ng kanta na yun is Where Is My Husband by Ray. Sana sagot ko. Wah. Sana katulong si DJ Robbie sa buhay mo. Wah. Okay, ayaw naman dito. Ito, sagot to sa ating question of the night. Hindi ko na kayang ipilit ang sarili ko sa taong hindi ako pinipili. Ang sakit naman yun. Ba't ang sakit naman inyong mga kasagot?
7: Aray ko!
6: Though medyo masakit naman talaga yung tanong. Masakit pala yung tanong. So masakit din yung sagot. Ba't ang magre-reklamo? So yun ang mga ka-vibes. No, sabi niya, hindi na daw niya ipagpipilitan ang kanyang sarili. Unang-una, I commend yung mga tao na kayang umamin sa mga taong nagugustuhan nila. Palakpakan niyo ang mga sarili. You're so brave. Kasi alam mo, sobrang buso ni DJ Robbie. Sobrang dubag ni DJ Robbie. I never admit to someone na gusto ko sila. Even though may crush na ako dun sa taong yun na matagal na, hindi ko talaga ina-admit na may gusto ako sa kanya. Dahil nga, sobra ako mahihayin at saka wala akong bravery and courage para umamin. And naiisip ko din sa sarili ko kung aamin man ako, what is the purpose? In the very first place naman, hindi ko din naman nakikita ang sarili ko to be in a relationship with that person. Ina-admire ko lang yung person na yon kasi I find them very... very attractive, hindi lang siya physically, but of course emotionally and intellectually din. Talaga namang may emotional intelligence at the same time, academic achiever din. Sinong hindi? Sinong hindi talaga ma-fall sa kanya? Kaya naman, shoutout po sa crush ko, sino ka ba? Pero yun na nga mga kapeps, huwag niyong ipilit yung mga bagay-bagay na hindi para sa inyo. Probably because... kapag pinilit nyo, masasaktan lang kayo. Diba? Ganun naman talaga ang cliche ng buhay. Ganun talaga ang storya ng buhay na kapag pinipilit, masakit. Charez, iba yun. Anyways, let's move on. Sabi niya, natutunan kong hindi lahat ng tao ay para sa akin. Napansin kong mas madalas na akong umiiyak kesa ngumiti. Aww. Ang sakit naman, no? Alam niyo mga ka-vibes, yun din, kagaya nung sinabi niya kanina, huwag niyong ipagpili ng sarili niyo sa isang tao lamang at huwag niyong gawing mundo ang isang tao kasi alam niyo mga ka-vibes, mas gawin niyong mundo ang inyong mga sarili dahil, alam niyo, at the end of the day, kung hindi man magiging magtagumpay ang inyong mga relasyon, at the very least, di ba, ikaw ay sumaya, ikaw ay lumigaya, at the same time, hindi ka ganun durog na durog kapag hindi mo ginagawang mundo ang isang tao. Kasi alam mo sa sarili mo yung worth mo, alam mo na you are deserving of someone better. Dapat ganun ang mindset natin sa buhay mga ka-vibes. Huwag niyong, pag iniwan tayo, sobra na tayo na-depress, sobra tayo na-i-stress sa buhay. Be the best version of yourself. Kapag kayo iniwan, di ba, meron silang sinasabi, sinatawag na revenge era. Yun yung mga ka-vibes natin na madalas nag-gym, nag-workout. Pero I don't recommend that habit. In a sense, hindi ko sinasabing hindi ko nare-recommend na mag-gym kayo at pangalagaan ang katawan nyo. Pero ang hindi ko nare-recommend ay mag-gym kayo pangangalagaan nyo yung katawan nyo just because you wanted to take revenge dun sa taong nanakit sa inyo. Kasi alam nyo, yung journey nyo na pagpapayat and to be the best version of yourself, hindi nyo ma-enjoy. Kasi yung magiging journey nyo is ang nasa isip nyo lang ay ibang tao pa din. Hindi nyo pa rin minamahal yung sarili nyo dahil ang iniisip nyo pa din ay yung taong nanakit sa inyo. So kung gagawin nyo man mga ka-vibes, after breakup sa ating mga ka-vibes dyan nakikinig na kaka-break pa lamang at nagpa-plano na magpaganda ng katawan, diba, to be healthier, to pangalagaan ng sarili, do it for your own benefit. Huwag para sa ibang tao, dapat para sa sarili mo. At yan nga po mga ka-vibes, ang ilan sa inyong mga rason ng inyong paglaya. Kumawa naman kayo. Tama, wala akong jowa kaya hindi ako nagagalito. I-share ko kaya, alam nyo, iniisip ko din kung i-share ko yung mga reason kung bakit ako malaya ngayon. Pero since programa ko to, wala kayong magagawa kung ayaw kong i-share. Anyways, mga ka-vibes, i-share nyo na yung inyong mga rason kung bakit ka malaya ngayon. I-message mo yan sa aming hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya sa aming official Facebook page na GV99.9 FM. And later on in this program, I'll be reading all of your answers. I'll be giving you your shoutouts. At patutugin po natin ang inyong mga song requests. And speaking of song requests, si 5501, meron nga pala siyang song request na Everything She Wants by WAP. Unfortunately, hindi ko siya mapiplay. Pero I'm open pa rin, 5501, sa iyong mga song requests. Open na open pa rin tayo dyan. Anyways, ito po muna ang ating sunod na awitin na Doncha by the Pussycat Dolls. Once again, I'm DJ Robbie.

0: GB99.9, your good vibes.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
5: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
6: Ay, pisan-pisan.
7: Ah, pisan, bakit?
6: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
7: Uro mapisan. Puro mahabol ko yung class. Yeah.
6: Pero, di ko nahihinto.
8: Ayaw ko na.
9: Hala? Joke pala yun?
10: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
11: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock?
12: Paano kung may ka pero ikaw pa yung galit?
13: Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ng mag-diet?
14: Paano kung gusto mo na mag-jowa pero tasman?
15: Teka. Paano nga pa yung gagawin dito?
16: Eh, di makijam with DJ Yak!
17: Kahit ano pa yan ka-vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
16: dahil sa kanya, siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan!
17: Alam mo, sige, tapusin natin itong programan to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
16: Sa programang Ang Tanong.
18: Ala eh, paano?
19: Ala eh, paano?
20: Ala eh, paano?
21: Ala eh, paano?
22: Ala eh, paano?
16: Tuwing Sabado, mula 3 p.m. hanggang 6 p.m.
17: Only at your number one good vibe station at GB 99.9. Your good vibe.
18: Paano nga yun?

0: TV99.9, your good vibes.
1: It is now 7:40 in the evening.
2: That time check is brought to you by
1: ang kilala mong Alaksan Extra Galing Na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Ilong Ranger?
4: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
3: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
4: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
3: Sipon agad?
4: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa.
5: Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
0: doctor. TV 99.9.
8: Yar, good vibes.
9: You are listening to DJ Robbie.
10: And welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie. Sa inyo pinakapaboritong tambayan on air, it's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras na sa buong kabloan ng Pilipinas, 7:41 in the evening, Philippine Standard Time. Happy Friday evening to each and every one of us. And a happy Independence Day po para sa ating lahat. Ito pong araw na ito ay ginugunit na natin dahil ito po ay nagsisignify ng freedom at kalayaan ng ating bansa. And also, it does signify then na pinalaya ka na niya. Oh. At dahil nga po Independence Day, yan po ang ating katanungan for the night's program. Ay, ang ating pong katanungan is, ano ang rason? Bakit malaya ka na ngayon?
11: Oh, aray
10: ang sakit ng ating katanungan, mga ka-vibes. Pero kung meron kayong ma-share kay DJ Robbie, ha, ang inyong mga past experiences, hindi naman kinakailangan ng recent experiences yon, mga ka-vibes. Kung yan ay sa panahon pa ni Jose Rizal, sa panahon pa ng 1898, kung kailan tayo lumaya, ay pwede-pwede po yan, mga ka-vibes. Basta na inyong na-experience o na-experience ng inyong mga nakilala. Isplok mo yan dito sa radyo, mga ka-vibes. Mag-message lamang po kayo sa aming hotline number. It's 0926-079-870-8 o kaya na sa aming official Facebook account. It's GV99.9FM. At mamaya po, or habang ako'y nagsasalita, ay mababasa ko po ang inyong mga mensahe. Naiintindihan ba ng lahat? Boys at tabak, naiintindihan nyo? Very good, children. So, basahin na po muna natin ang inyong mga kasagutan, ha, kay DJ Robbie. Ako po si DJ Robbie. Okay. Eto nga po. Sabi ng aning ka-vibes, nalaya ako. Nung naubos na ang load ko, kakahintay ng reply.
11: What?
10: May naglo-load pa pala for reply dito. May nagte-text pa pala for form of conversation. Well, for sure meron pa kasi meron tayong mga ka-vibes na nagte-text sa ating hotline number. Pero in terms of dating, ngayon ko na lang uli na nagkaroon ng encounter na meron pa palang tao na gumagamit ng cellular network para makipag-communicate at humarot. Kasi nga naman, free na ngayon. May mga free datas na tayo. Meron na tayong internet. Diba? Usually, yun na lang ang ginagawa. Eh, no? Since may social media, with the rise of social media, na kung saan ginagawa natin itong form of communication kahit saan man in a whole wide world is, akala ko nakalimutan na yung pagte-text. Ay, wait lang. Na-realize ko, meron nga pala akong kaibigan. Nakilala nyo to. Na may ka-text. So sabi ko sa kanya, bakit ka may ka-text? Sabi niya is, matagal ko na naman siyang ka-text, pero hindi pa kami nagkikita. And I was like, bakit? Bakit? Sobrang fishy talaga nung story niya. Ka-vibe. So naisip ko talaga, baka kabit ka. Diba? Kasi nga wala, pag dinalit mo yung messages galing sa text message or sa cellular network, kapag dinalit mo yan, walang bahid at malinis. Ganon. Malinis na rumabaho si tropa, si idol. So ganon, mga ka-vibes. Baka naman pag may ka-text ka ngayon, ay kabit yan. Or kung ka-text ka, kabit ka. So be mindful, everyone, ha, sa mga ating pipilian para makipag-date. Kasi alam nyo, mga ka-vibes, meron na nga tayong social media na sometimes kinukuha na nga ng mga jowa nila for security, for peace of mind. mind na dahil baka nga magloko yung mga jowa nila at malaman agad nila kung nagloloko yung jowa nila. So, one way or another para makaligtas doon is gumamit po tayo ng cellular network or mag-text. Manap ka ng ka-text mo, ka-GM. Makakamiss yung time sa'yo na during my elementary days. Mga GM, GM, ganun-ganun, diba? So, ganun, ladies and gentlemen. It's, ano lang, a warning na may mga taong gumagamit pa rin po ng mga mabans. So, wag kang magpakampante kung wala ka nakikita ka child. Dahil baka ka-text niya. Binigyan ng reason para mag-overthink. Anyways, eto pa. Bago ka mag-overthink, sabi pa ng ating ka-vibes is, nung nakita kong ako lang pala ang may effort sa relasyon. Oh,
11: aray ko.
10: Sabi nga nila, ang pagiging isang mag-jowa o magka-relasyon, it's a two-way process, di ba? It's a road. It's a two-way road na kung saan dapat parehas kayo dyan naglalakad. Dapat parehas nyong na-achieve ang journey towards your goals and aspirations. Ganun dapat daw sa isang relasyon, mga ka-vibes. Dapat hindi daw nagiging hurdle ang ating mga karelasyon para tayo ay mag-setback sa buhay, para hindi natin achieve ang mga goals natin sa buhay. At kapag ikaw na lamang din ang tumatahak sa journey na yon, ibig sabihin, mag-isa ka na lang. O, unti-unti mo nang nalalaman or na-feel sa sarili mo na unti-unti na kayo nag-drift apart, nag-fall apart ang inyong communication at ang inyong mga feelings, well, baka probably it's time mag-relapse ka na, mag-self-reflect ka na. Diba? Kumuha na kayo ng mga advisors. Meron na tayong mga love advisors ngayon, mga ka-vibes. Opo, totoong trabaho sila at totoong ginagawa sila. May mga psychologists, love psychologists, relationship psychologists po tayo, mga ka-vibes. Kung saan makakatulong po tayo itong mga tao na to para mas lalo mapag-ibay ang ating relasyon. Kung ikaw'y nakaka-LL, nakakalawag-luwag sa buhay, at afford mo naman ang mga ganitong klase ng psychologist is you can do it. Diba? Wala namang masama din, mga ka-vibes, dahil kung ito ay makakatulong para mas mapag-iwi pa lalo ang inyong mga relasyon, diba, willing to spend ka naman ng money at mapera ka naman, go for it. Para na rin naman yan sa inyong dalawa. Anyways, ang ating pag-uusapan for tonight ay ang ating question of the night na ano ang rason ng paglaya mo. For your answers, ka-vibes, you can message me sa ating hotline number. It's 0926-079-8708. Okay, ang aming official Facebook account, it's GV99.9FM. And later on, amidst of the program, I'll be reading all of your answers. I'll be granting all of your song requests, mga ka-vibes. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-message ka na. Anyways, magbalik tuktukan na po muna tayo, mga ka-vibes, at ang ating sunod na awitin ay para sa lahat ng babaero dyan, sa mga kabit dyan. Ito po, ang Babaero by Have Addy. Once again, DJ Robbie here. All here, GV99.9. Your good vibes.

And you just listened to Kunin Mo Na Ang Lahat Sa Akin by Angeline Quinto. Oras natin ngayon, 8:38 in the evening, Philippine Standard Time. Maraming salamat mga ka-vibes sa inyong patuloy na pagsubaybay. Pero hanggang dito na lang po muna ang

init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Rico Marako.
5: Ako po si DJ Robbie.
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Vibes,
1: GV 99.9.
2: This is GV 99.9.
4: GV 99.9. Rentahin na!

love him, or capital H-I-M, M, M, M, M, M. Just put your paws up.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

0: Pasensya ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GB99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GB99.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: Radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Diba pa kami?
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly. This is GV 99.9, your good vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng B, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
1: This is DJ Frank.
4: This is DJ Rico Maraco.
5: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
1: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: GV99.9.
2: This is GV99.9.
3: GV99.9. Rentahin na!

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O
1: pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang

0: You are listening to TV 99.9.
1: Your good vibes.
2: Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: 30 years
1: na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GB99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GB99

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: ka-vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami!
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
3: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming! Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.
1: Masaya dito.

init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte. Para diskarte, isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: GV 99.9.
1: Yar, good vibes.
2: Nakaradyo ka pa ba?
3: Ipapagami.
2: DJ Yam lang sa kalam.
3: DJ Yam lang sa kalam.
4: DJ Yam lang sa kalam.
5: DJ Yam lang sa kalam.
6: Makijam with DJ Yam.
2: Mga ka-vibes, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 99.9. Your good vibes.

0: Kabibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby!
6: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Pumunta na sa gv999.live para sa good vibes na walang humpay.
3: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
4: Dito sa gv99.9.
2: Your good vibes. Masaya dito.
1: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
0: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
2: mula sa mailit na palitaan.
1: Kayo ay nakatutok sa GV Balita.
5: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ
1: Fred. Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying
5: patuloy ang para sa detalye ng
0: hanggang sa umagandang kwentuhan.
1: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
0: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
6: DJ Frankie
0: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your good vibes.
7: GV 99.9, your good vibes.
8: Yeah, BP Records.

0: carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Chico
5: Marco. Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. Trentahin na!

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
3: Uy, baka Kiko yan.
1: Baka Kiko Barako yan.
4: Kiko Barako.
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential good vibes radio station. GV99.9, your good vibes.

0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic

Yeah, yeah, yeah. Celebrating 30 years of spreading the good vibes. You're listening to your number one good vibes station. We are GV99.9, your good vibes. Para sa buong Pilipinas, 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magandang morning! Kapiling kabonding, kahuntahan at kabalitaan niyo po ngayong Saturday morning ang inyong rakiterong DJ. My name is DJ Joey Boy at welcome po sa ating programa ngayong Sabado Ganado. Ito po ang programang huntahan at balitaan sa GV99.9. Happy, happy, happy, happy Saturday, mga ka-vibes. Oh, akala nyo wala si DJ Joey Boy na. Apo, dahil nga Saturday ngayon, abay hatid po ni DJ Joey Boy ang mga OPM tugtugan na gusto ninyong marinig ngayong Saturday morning. At syempre pa, bukod nga sa ating tugtugan, hatid din ni DJ Joey Boy ang inyong mga balita na dapat ninyong malaman ngayong umaga. Kaya sa mga ka-vibes natin ha, na medyo interesado sa mga kaganapan sa paligid-ligid at syempre pa sa mga kaganapan sa Calabarzon region at sa buong bansa, abay maya-maya po ay ihahatid na ni DJ Joey Boy ang mga balitang dapat ninyong malaman. At siyempre, bukod nga ngayong Saturday na tugtugan at balitaan, ay may handog din si DJ Joey Boy sa inyo dahil meron tayong makakasama mamaya. Oo. Sa mga avid listener ng GV99.9, lalo na noong mga panahong una-una, masasabi ninyo na ika nga ay parang familiar. Oo, baka naririnig na ninyo siya dati. At ngayon nga ay makakasama natin muli maya-maya ang ating bisita. Ayan. Ako, interesado. Ano kaya dun sa mga ka-vibes natin na medyo into politics, ayan, into commentary, yan, at saka syempre doon sa mga iba't iba pang mga kaganapan at iba't iba pang kung gusto nyo maging bosses, yan, ng GV99.9, at kung gusto nyo marinig ang inyong bosses sa mga usapin sa lipunan, oo, eto na ang bosses na magbibigay ninyo sa inyo at ang inyong magiging bosses sa araw-araw. O, diba, interesting? Mamaya makikilala ninyo siya. Pero for now, ay iniimbitahan ko muna ating mga ka-vibes na nakatutok na sa atin ngayong morning. Magandang morning ha. Pwede na po kayo makipagkulitan, makipaghuntahan at makipagbalitaan kay DJ Joey Boy dahil bukas na po ang ating text line. Yan. Muli sa mga gusto magpadala na kanilang mga GV shoutout, mga song request. At syempre pa sa gusto na makipagkulitan kay DJ Joey Boy ngayong morning, ang ating pong number ay 0926-079-8708 at online na din ang ating messenger. Isa ka rin ba sa kinabahan ka, vibes? Trending na trending. Ano kagabi? Nag-down. Ano? Hindi ma-access ang Facebook. Hindi makapag-message. Wala namang nagme-message talaga. Oo. Sa mga hindi po aware, sa mga talagang gumagamit ng Facebook, baka inyong napansin, mga bandang alas 9:30 kagabi, biglang nag-down at hindi ma-access ang inyong Facebook account. Oo. Hindi po yan sa inyong internet connection. Yan po ay talagang issue ng Facebook at hindi lang yan dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Yes, yes, yes. Pero good luck naman at saka syempre maganda na after few minutes, parang hindi naman siya inabot ng isang oras, ay nagbalik online at na-access na muli ang Facebook. Alam ko kinabahan ikaw eh. Ayan ha. At dahil nga speaking of Facebook, abay online na po ang ating online messenger. Hanapin niyo na po sa Facebook ang ating official Facebook page na GV99.9 FM. Oo, at pwedeng-pwede na kayong magpadala ng mensahe dyan sa ating messenger. Pero dun sa mga ka-vibes natin na gusto makipagkulitan sa ating online streaming, dahil meron din tayong live chat sa ating online streaming, all you need to do is to go to our website GV999.live. Yes, again, GV999.live, at meron po tayo dyang live chat. At syempre, pwede nyong i-share yan sa ating mga ka-vibes all around the world. Yes, yes, yes. Dahil bukod nga po sa radyo, ay napapakinggan na rin ang GV99.9 FM sa internet through our online streaming all around the globe. Kaya naman, bisitahin ang ating live streaming muli, GV999.live. Osha, mga ka-vibes, sa pagbabalik ni DJ Joey Boy, ihahatid ko na po ang mga balitang dapat inyong malaman. But for now, tuloy-tuloy muna tayo sa ating OPM Tugtugan. Let's have Cup of Joe sa kantang Sagada. Dito lamang yan sa iyong number one good vibe station, GV99.9. Your good vibes.